go. Doko wai pa wakoma na iwa wai ni wadipa ZB Hotel. Dupa wai chandra i papa wakoma na iwa wakita mkurumbira. Bakazo papa wakapina mbudua rare. Bakashuka bagi chandra baga ni mjubia insanga na iku dizet uko. Ndio wakoma na iwa nyami nyami sound. Wanda kupaye wanaika. Hai waka mchabolu fambira mberi. Paka paka gandibodai.

ni pamuriko pizza zviri seseye ndapenda kupfungisa kanye iwe kaiwe.

ikhalanse phambili emva ngabe inqondo ntanje wena uthukobile wena obona isalada sakubulawa uselobo. Tunga jombo, tiendi.